0: bamura bona mwimuke kijoyiga bwake kimuke kijoyiga abikizo bayeke bamuri mu buki bamure kwera tuzi kumwezehera turakere umudagono amaishi gaza kuba makungu
1: eh nimuvyuke harake mugende kubikogwa nimuvyuke bene bacu
2: yabantu yo chungurwo kinyi tinyoro wazi wa men
3: badugo bane tubo khaggi asika gama khanza ko jo chola yala kima khanza ko la re ha kya wo sia mure ni ko bo khaggi ga the rakho be hala
4: tuai tubwa keire tumke tugendo mirimo sai sai kumine mo wa kya
5: ndege iyo angaya he amaganyiga yo bezwa mwana bwe ngora ngara anda na se angaye wa sna
6: tubuke ekitabori bukere tuge kukomia
7: noboka tabori tugane kutaba chambiri
8: tola muka na tongo tokende kosala mosala
9: boka boka tukutuna masenti boke bomure ay emoka tukutuna masenti mura bokeje

0: bamura bona wimuke kijoyiga bwake kimuke kijoyiga abikizo bayeka bamuri mu buki bamure kwera tuzi kumwezehera turakere umudo gono amaishi gaza kuba makungu
1: eh nimuvyuke arake mugende kubikogwa nimuvyuke bene wacu
2: yabantuyo cyunguruko kinyi pinyoro wazi wa men
3: badugo bane ubo kagi asika gama kanza kujo chorayela kima kanza kula reha kya wo sia mure ni gobo kagi gete rakobehela
4: tuwai tubwa keire tuimuke tugendo mirimo sai kumine wakia
5: degi iwa ngaya he amaganyi gayo wegu wa mwanabu ingora ngara anda nana e ngaya wa sinai
6: tubuke ekitabori bukeri tuge kukomia
7: noboka tabori tugane kutama wa chambiri
8: tolamuka na tongo tokende kosala mosala
9: botaboka tukutunama senti bokeye bomure ayy demoka tukutunama senti mura bokeje